tlhalosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: thulaganyo ya mochao chile.
1: Sena ke skepe sa ga Noah,
2: the submarine.

0: Sabajala motho mo tlele Calvin Momo le baba lwa MR Nkuzeni mo station sa go sa mo chao chela tiwa ya safa mere petso tswelle sobe le bo bedi go tswana go nya go ya bone bo ga per kopana jalo se bua bua ne sokolo go nya tsa tsilena la gompieno tsa tsila mo supulu go tlo ga yone ya maitapolo so a ba sha mo tsa tsilena la gompieno me le ga le ke go itse gore re tlabe re dira dilo ka ha khona le pharologano ha le ya itse gore already tsa le gore re tle re ntse re petse mmino go akona go nyele ya botlhano ke go itse gone gore re na le ba yeng ka kwano gore mo ntlo kgaso ba ile gore tlabe re tla re buisana le bone mona go nge sa fedi sempelo ole monana ole mosha go ngo le monana ile gore o mo tsa bodiragatsi botlhami ke yona go gore o bule sealemoya sa gago ba pele sone o tle o reetse gore re go tshwaretse dikgang dife mo tsatsi lena la gompieno le tse ke dumelang gone gore di tlatla di go ruta thata segolo jang a re bua ka tsone tsa botlhame le bodiragatsi ee nna o ntse o reditse fela jala motho o montle tla re mo nakong e sa fediseng pele bele gore re tla re ntse re tsa puisano moeng waka yo e le gore ke na le ene bontlo kgaso ga go lebaka ke kopane le ene gone montlo kgaso mo e ne a re maloba ga ra tla re ntse re buisana nna le ene ka tsa mmino kore re tshwere kwang kwetla ya re tshwere kwang kwetla re tshwere borre ba e leng gore a itlhele go buiwa gote motho o mabala ee motho o mabala re bua ka re re tlang re mo tshwere mo tsatsing le ena la gompieno yo re tlelang ka sengwe se e leng gore se harologane le se maloba nna a tsile ga ka soneha re bua jalo ka re Charles Kakomeshea ha ipitsa ka tsa mmino maloba ga re tla re buisana le ene na re ke ene CK Shea mme le gale ga a nosi o tla na le yo a dirang le ene mo projekeng e le gore ba tla ba bereka mo gone mo nakong ena ya gompieno e batlang ba e tshwaragane re tlo bua jalo ka botlhokwa jwa go dirisana ga batlhami gongwe jwalo mo lehatsheng ba e le cross border collaboration ya batlhami ba e leng gore ba mo botlhaming ka go harologana gore go botlhokwa jang ya ka re itse gore resheya o tswa gone ka ko lehatsheng la Botswana o dirisane le mongwe mo projekeng e le gore ba berekisana mo go one re bua jalo ka Red Dave Rukeru yo e le gore ke re wa radio re mo itse ka radio ba le bantsi ba mo itse yalo ka radio go tswa gone ka ko NBC o Morari FM le ene o gone ka kwano ba tlatla ba re bolelela gore ba kopane jang go tsile jang gore ba kopane le gone gore ba bereka mo go e mo nakong ena gompieno project ya bone e le gore ba tla ba ntse ba tshwere mmogo ba dirisana mmogo jalo ba e dira re ka komeshea a tle ke go dumedise mongwaka ke go amogele gape mo seromo moeng sa TYS FM ke re gongwe ka go ga sebaka sa gore o itlhalose gape ke a itse gore kile maloba o le gone ga wa tla wa ipua ba go itse gore o mang o diraeng mme gape ba e le gore bane ba sa reetsa a ko ba nathelela go le gonnyane
1: thank you Submarin ke amogetse go tsatsankiwa mo ke fela ke le motlotlo mo go maswete ke dumedisa gape le bareetsi ba seroma se setona motšhaotšhele TYS FM gone ga mo motsemogolo Windhoek mo lehatsheng la bagaka Land of the Brave ke buile seboaboane ke motho o mabogodika ga go tamogo tsa bota ke le bodiragatsi maloba nne ke le ga re bua ka tsa mmino ke tsile le kgarejona e le pono mokokwe re bua ka pina e ne re dirile mmogo mme gompieno ke taka disele ke tsile jalo ka tsa ditshwantsho tsa

0: is okay ha ile gore re batla di locals ha gona le mongwe konte o kgona go mmitse o ka ta re thusa to transfer the knowledge and skills le ena ithuta sengwe a se busisa ko Botswana kana kwa Swanteng. Let's do such collaborations.
1: Yeah. Ka gore after all ha o tla kwano o tla ba tlhatlhalela se o ba tlhatlhelelang wa setlogela wa se sia mo ditlhaloganyong tsa bone la go ntse o tsamaya mme o tlogetse sengwe ke dumela gore go mo go ka thusa ba le bantsi ba e le gore ba ka itlhabolola ba dirisa kitso e leng gore wena o ba e neile ya gongwe ke tsaya kere go kgona bogoromente ka bobedi ba dire manane wa siameng go kgona go tsewa bana ba sekolo ba isiwa di-bootcamping ko kwa le berekelang teng ba ya go bona ba nna ko ba rutiwa ke dilo tse e leng gore dumela gore di ka bopa jalo tsa botlhame le bodiragatsi jaanong mme ra go lebogela rra go botla o le ka kwano o tla gore neela go le gontsi gongwe magoko a gago a bohelo le gone gore ba ka go bona kae ba batla go bona tiro e ntle e nna ke lebileng ka matlhoe ba ba sa itseng ba ka go bona kae le go kola go la bofelo
0: rata se o se dirang go fitlhela bo o itsewe ka sone sepegela seo se ga nako ya gago e ntsi ga sa go itse ko godimo sa go isa ko tlase e potse gore ga ba re time is currency wena ya gago I mean attention is currency what are you pay attention to o tsaya attention ya go ntsi o isa ko kae hela mme ba ka bona dilo tsa mme mo maranyaneng like ne ke buile ko Facebook page ya me Charles ka kome kakome share ya tjeja o ba ntshwara mo WhatsApp mo mogaleng wa +26773099558 o mongwe ke 7287870 o tsentse code ya Botswana +267
1: ya ke gone kwa e le gore ba ka go tshwara teng a le gore gongwe ba kgatlhegile ba batla go reka tiro gago e o e dirang.
0: Yes sir.
1: Okay. Ya, ke tsaya ke re setse re konetse ra puisano ya rona motsatsing lena la gompieno ke go leboge ke lebogele re Dave Rukeru go boa le ka kwano go boa le ka kwano go tla go supa tota gore nya re yo ke na le ene ke tla le ene ke emele ene mo tirong e leng gore re tla re ntse re bereka mo go yone filimi e re tlang lebele ka mo go yone e le reng ke yone Maemoshawana ke yone le bereka mo go yone re letsa masego le matlhogono le re tsa re e tla re le sena nna le hetsa e rute ba le bantsi ka ga tirisano mmogo a gareng ga batlhami ba e le gore ba tswa ntlheng tsotlhe tsa lehatshe go sa kgatlhelesege gore o tswa kae o lebile kae ke tsaya ke re le ba e leng gore ba mo kgotsa botlhami ba e leng gore mo nakong ya gompieno o ka re ditalente tsa bone di a phuphama ba tshaba go dira ba mo letsatsing lena la gompieno ba tla emelela ba diragatsa thomo ya bone le ditalente tsa bone tse ba di neilweng go tsela motho o montle ke re o ka mo etela gone ka ko Facebookong ya gagwe Charles ka komeshea ke yone
0: yes sir.
1: Ee o ka searcha hela jalo o tla bona wa go bona ditshipi tse dintle go dirilwe batho menang go na le menang go na le dikgomo go na le batho go na hei ke dikoloi ka ga bo di-headphone dilo ka go harologana tse e le gore di ka kgatlha leitlho la gago gongwe le wena o ka kgatlhega wa hela jalo o bona gore o reke sengwenyana mo go ene ene re tla re na le re Charles ka komeshea le re Dave Rukeru e le gore ne batla ba re buisana le bone ka ga tirisano mmogo ya batlhami go tswa ko mahatsheng a mabedi a harologaneng jaaka ba tla ba leka gone go lwela gore le bone gore dio tse di ka anywa di ka ungwa maungwa a siameng le gone go rotloetsa gore a se ka ra tshaba re dire jalo le ba e leng gore ba reditse ba ka tswa ba le mo diofising tse ditona tsa bogoromente ke nako e le gore la reetsa le lona le ma banana nokeng le ba reetsa ga ba batla go dira megopolo e tshwanang le yone re tlang re bua ka yone gone mo ntlo kgaso ne ke ratile go utlwa gore wa reng ka ga puisano e melegale ke tsaya ke re go reetsa ga go didimetse ke go batla go anywa thuto e ka botlalo sa batle go ene gore o kgopakgopaetse puo ya rona mme ke tsaya ke re ba lebele gore ba ne ba reeditse mo nakong ena gompieno ba tsere go le gontsi motho o montle ke lebogele thetso ya gago mo tsatsing lena la gompieno ke re tswelelano o tse o reeditse manenomo a seromamasa go sama moranto sa tiwa ya safa mananeo la rona la itloso boruto ya basha e ya kwa bukutong re bo gape re go bana motsatsi la ka moso ke skepe sa ga noa the submarine popota mshimane kaka sena tsare you bye bye.

Moretsi ke ka ketswa go amogela jalo ka pina e monate bantse ba re dance with me. Na le wena ra go itisa mo go ka ura e me ra go leba jalo dikgantsa rona tsa sepodisi ke be ke bua gape ke gona le dikgantsa dingwe tsa selegae re lebeletse gore mo Namibia go diragalang. Me mo nakong e a ketle ke fete gale ka kgakololo gore ha o kgweetsa ha o dirisa tsela kampo tsone dikoloi ke re obamela melao ya dikoloi le ya ditsela. Ha o bona matshwao a re stop le wena diragala jalo weme. Sengwe le sengwe se e leng gore mo maitsiboeng ano ga o se tlhoke ga ba go botsa ka sone tswa mo go sone ntse o bua ka tsone dilo tse dingwe ke tsane di batla gone jalo gore motho a ikilele. Mme o leka gore sengwe le sengwe se o se dirang se supa gore jalo ditiro tse dintle metsamayo e mentle puo tse dintle tse e leng gore o di abalana le batho ba bangwe jalo. A re nne ka dinako tsotlhe re tsaya ba bangwe sentle be kind. Ga nke o itse gore motho mongwe yole o diragalelwa keng o tsamelwa keng dilo tsa gagwe di tsamaya jang o ikutlwa jang ga nke o itse. So ha o le kwa ntle kwa dira ka bojotlhe gore o nna nice. Wa dumedisa wa re tanki wa re sorry ha o husitse o husitsa o sa go sa ga ba go sa mehela ke fetala kere ke kgakololo ya letsatsi kere ha o batla go nna le tswelelo pele mo botshelong jwa gago tshwanetse wa simula gone jalo go ka supa ditiro tse dintle.

ke dipina tse di monate moreetsi jaaka utlwa ba re Kyaku Kyadaf Praisa Kwabrado. Ke dipina tse di monate ke aka re tswa go kgwa moanyana hela pela ga nna le wena re tsena jalo mo dikganyeng tsa rona, mme ke jaanong ke ditshwere ke tseno dikgang tsa gago tsa sepodisi. Ba re ka labone go le motsheganong bala malatsi a le lesome le bone ngwaga wa 2026 ka nako ya bone mo mošong kwa Nathaniel Magwelile Street. Gona ga begwa gore monna wa dingwaga tse di mašome a mabedi le botlhano moagi wa Namibia o ne a itewa ke lerumo mo lekgetlheng morago ga go thuntsiwa ga koloi e ntsho ya Volkswagen Polo e neng a e kgweetsa. Gape go bolelwa gore koloi e ne e tshwana le koloi e go belaelwang gore e ne e batliwa e neng ya taboga ka lobelo lo logolo fa e ne e lelekwa ke mapodisi. Motho yo o belaelwang o santse a le kwa bookelong jwa Walvisby State, mme mapodisi a ntse a tsweletse ka dipatlisiso. Mo kganyeng ya rona ya labobedi kwa Ocho ba bolela jalo ka bokebekwa. Ba re ka labotlhano motsheganong a tlhola malatsi a le lesome le botlhano ngwaga wa 2026 mo ikanang ka ura ya bobedi mo mošong kwa Danmari Charlotte Ocho go bolelwa gore batho ba le banne ba ba sa itseweng ba ne ba thuba mo legaeng la banyalani bangwe ba ba godileng ba mo Namibia ba dingwaga di le mašome a marataro le borobedi le mašome a mašupa fa ba nne ba robetse. Batho bano ba ne ba ba bofa mme ba ba

le batlhano moagi wa Namibia o ne o fitlhelwa o lepeletse mo marulelong ka thapo mo molaleng wa gagwe. O ne a tlogela lekwalo la go ipolaya mme ba losika ba ne ba itsisiwe. Dipatlisiso tsa mapodisi di a tswelela. Moretsi tla na lwana re ya go kgwamoa pela ga ke gonela jalo dikgang tsa gago tse dingwe tsa sepodisi.

ke a ka ke tla ke gatela pele le wena moreetsi ka dikgantsa gago tsa sepodisi re lebile jalo tseng di diragala mo mafelo a beke a fetileng fa ke fetagale mo Oshakati ba re ka labotlhano motsheganong a bala malatsi a le lesome le botlhano ngwaga wa 2026 ka nako ya bolesome mo mošong kwa motseng wa PNNE o Katana constituency. Go bolelwa gore setopo sa monna wa dingwaga tse di mašwa ma marataro le borobongwe moagi wa Namibia yo neng a tlogetse tiro se ne sa fitlhelwa mo mogobeng wa metsi a senang boteng ke maloko a setšhaba. Go bolelwa gore moswi o ne a bonwa sa bofelo ka laboraro motsheganong a tlhola malatsi a le lesome le boraro ngwaga wa 2026 ba losika ba ne ba itsisiwe mme dipatlisiso tsa mapodisi di tsweletse. Kgang ya bobedi mo Windhoeko ba re go thubelwa gantlo ka labotlhano motsheganong a bala malatsi a le lesome le botlhano ngwaga wa 2026 ka nako e e sa itsiweng kwa Jordan Street Pioneers Park go bolelwa gore ba ne ba tlola lebota ba tsena mo jarateng ba thuba fensetere ya ntlo ba tsena mo ntlong mme ba tsaya dilwana tsa motlong tsa boleng jo bo fetang didolara tsa Namibia di le dikete di le mašome a mararo. Ga gona ope yo bonweng kgotsa yo tshwerweng mme mapodisi a ntse a tsweletse ka dipatlisiso. Mo North Uvere ka labotlhano motsheganong a bala malatsi a le lesome le botlhano ngwaga wa 2026 ka nako ya bongwe mo motshegareng kwa Amanzi Trails kwa Orange River e e kanang ka 10 km go tswa kwa North Uvere mo tseleng ya Ausenker. Go bolela fa setopo sa monna wa dingwaga di le mašome a mararo le bongwe moagi wa Namibia yo neng go bolelwa gore o ne a kgweetsa mokoro o neng wa Phutlama se ne sa fitlhelwa se kokobetse gaufi le lefelo la molelwane la North Uvere ka motsheganong a bala malatsi a robedi ngwaga wa 2026. Go ne go bolelwa gore modirimogolo le ene o ne a ntsha setopo sa gagwe mo metsing balosika ba ne ba itsisiwe. Mme mapodisi a ntse a tsweletse ka dipatlisiso.

jwa setšhaba jo bo tshwenyang ditšhaba tsotlhe morago ga gore go swe batho ba le 80 ka ntlha ya bolwetse jono. Hu e bolela gore leroborobo le ne le sa kgotsafatse maemo a tshoganetso a leroborobo, mme go ne go na le kotsi e kgolo ya gore bolwetse jono bo ka anama go ya kwa dinageng tse dingwe tse di nang le melelwane ya naga le DRC. Mokgatlho wa tsa boitekanelo wa UN o bolela gore go na le batho ba le 80 ba go bolelwang gore ba tlhokafetse, ba le 8 ba ba tlhomamisitsweng ke laboratori le ba le 246 ba go bolelwang gore ba na le bolwetse ba ba begilweng go tloga ka matlhatso mo porofenseng ya Ituri ya DRC mo mafelong a le 3 a boitekanelo. Go nopola metswedi e e sa umakiwang ya mekgatlho ya boditšhabatšhaba ya thuso CBDS News e ne ya bega gore bobotlana ba Amerika ba le 6 kwa DRC ba ile ba tsenwa ke virus ya Ebola, mme ba le 3 ba ile ba tsenwa ke virus eno e e kotsi thata. Reuters ga e ke ya kgona go tlhomamisa dipego tseo ka yone nako eo.

moretsi ya kana le wena re tla re digela jalo thulaganyo ya gago ya matlhatsana. A ke sa sebaka se ke itumelele thetswa gago ntlentle mo thulaganyo ya gago e ke re a re bua gape re kopantshiwe ka le latelang. Go a ko pele sala le manano a gago a mangwe a TYSFM. Nna ke bidiwa Boisiwe Hlongwane mosana mosetlhatsela o sa robeleng ka ditlhako. Ke re sala sentle, sala ka kagiso, bye bye.

maloba le hatse le santse le retse moritsi wa me re mokhatu a tswa ko plaseneng kwa ba ipitsa ba re ke batho ba Kimberley moretso wa me ha o mona heta yena o ka re lekgwa ke gele ja heta o sekwa moseba ke motswana moretso wa me o ka ukela go araba ka Setswana ke re moretsi ka bokhutsana na he bolla ka botshelo jwa gagwe jwa metshameko ke re sala le morena o ne le kagiso.

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: bomma bontle ba ba some go tswa mogo ba le masome a mabedi ba ba tlhopilweng mo nako yana ha re bua jaana ba mo kgaolong ya Maheke go ya go ithuta ka dingwe tse di farologaneng le go etela mafelo a a farologaneng. Beke e fitileng ba ne ba le ko motsaneng wa Metsweding le mo tikologong ya Dream Apps. Modira ka nna Lopang o lobilwe o ile kopana le mme Adelinde Karabo, mme ba buisana ka tsela e latelang.
1: Re ne re na lesogo tsa ikukwa le rona re le batho, e le bangwe ba o Maheke ba kileng ya gakologelwa barwa. Ga ke re e le ke kantlha gone ke nna ke tshimolotseng culture ya barwa mo Dream Office.
2: Mae.
1: Le ha e le jaanong jaana ke nna ke gogang, ke nna ke ba rutang setso sa bone ka maitemogelo.

me a gore morwa go tsamaisile jang gore a ba a le mogare ga batlhogomfikeno motho wa ntlha yo o ileng a tsaya morwa a mo dirisa a mo ruta motswalo ditiro ke mang e rile ke sentse ke dutse mama ke morwe a ba nketela mogala a re hela batho ba batla go itse ka ga setso sa motswa sa morwa mme ke be ke bareke reletsa mme a dilengde karabo madi gamane ke ba banteletsa ba ntlha ba renyaka re di 16 ba ba le modirimo ofisi ba ke be ke ba botsa mmemo sengkaeng ya re batla go itse ka ga setso sa barwa go tswa gawa ka ga motswalo wa bone le dijo tse ba di jang tsa tlholego mme ka ai losile ka nako e e sa siamang jana-jana go mariga dilo dijo tsa naga di sele gape go bojang so maswabi ga nkitla re lonela sepofu le ruta sepe ka ga dijo tsa barwa mme re ka lo rutela ka puo e rile go le mabane phakela ba letsa hela mme karabo mme wa ka e mme madi ke tswa mo ene ke tlile ko bentuko o jang ke re ya mme o sa tsaba lo tla ithaya lo re ke mo dilo mo tsisi ke be ke leletsa a ba culture group ya mme ba ke be ke bona ke re drama ya rona yele ya e bontsha ga morwa gore go ntse jeno a ba a le ga o gone o kgolegile kae le bone ke be ke ba bone ke re nnyaa ke na le drama e reng morwa le leburu ba kgatlhane jang kore drama e tsamaya ka gore banna ga ba ya ko nageng ba go tsoma bogologolo ba go neelela bomme ba dula ga mme banna ba rona ba ile kae banna ba rona nnyaa motse ka moso ka le gore ga ba ile go bolawa ke ditau kgotsana ba tsaela jalo ebile tsasi ke lengwe mosadi wa lekgowa le monna wa morwa ba ba itekanetseng monona yo o rile e rate tsone le tlogetse basadi le bana ko morago jaanong e batla go go batsaa monona ba re o sele ba na ke tsamaye le wena monna mo ene o tla tsaya tlhobogo gamanete ka ke ba go sentiwa e le ga ba bona buru ba ngatega o itse go le magarakgale jaanong buru bo bitsa noshe tshe a re jakopo barwa bone ba re he tshe mme ba bangwe ba kae aa ke tlile go losa jana gore le ko go bone ba tshaba mme bura ba ba oka ka motsoko ke ga jaanong ba gore ene yo o tlileng eo o bua ka sesare o batolokela botolokela buruburu wa bua yo o tlile o batolokela a ba naya motsoko sengwe sengwe se tsena ka mosadi mogolo ke ene wa ntlha o lekang motsoko gore a go one sa ba bangwe o tshwaya mosadi mogolo a rapamela heme ke mosadi mogolo a sa tlhogekeng nnyaa ke kala ga gona dijo banna ba tshwane ga ke re mongwe ke o le bokapile ba bangwe ga itse re ba kae ga go bakea ka dijo kore ga ke re jaanong ke raise ke nama ke rigist ga ba bona raise ba bewa mo dikobomo mabogong ba e latlhe gore ke diboko ebile di ba lomele eoo jang pele le utlweng raise a ja pele a itse go naya ba bangwe mamadi o kore mosara wa mme mogolo mokgosadi mogolo ke ene o lekang a tlhona nnyaa go a jega ba newa rebate ga ba newa rebate e ba

0: ya mo ma bo ho he ye lu ba ba sa ba ba ba ithu ka phutsa mo sa ka go kudina mo bare ke le tsoko
1: mhm
0: ha ba no la ma la ma ye in yang ka di chini chini
1: mhm
0: bai me tse mama di akuma nya tshone nan khamane ti bai khatso bai khatso bai ye bu ba re heme ba kene haba me bela khege jana bad nya ke ka ba tswala machalo ke ja ka ba tsoma o ka go fufuwa ba di ha di apa a ba tlo sa diwa gone jalo mo drama be bua ba khwetsa o tsaka ka di misisi e di bloom jana ha le selimo e di bloom ba tsa go khumela di bloom tseno mo sisi e di bloom ye khona go ntse ya khile khona go di bloom tse ke sa tsona sa naga ha bona morwa a rata ke e na le bloom go tsana e mala mala ke kholego ya naga bo ntse jwa na
1: mai
0: literal we see ba genetile how they start again ba pego mo tlo ha e start ba ithotsa ba itakela kwa go ngagaralwa we see the we see so se ke drama e ba ba tsaka se pe
1: mm
0: fa re go lutse tsa lo rona di tsa mo khogong ke lo lutse ha e nya bo go go no ene sa ka pe go sona bo metse yana metse ya u kwala ka pula gore ya le he ba di ruta e di hits a lela mo dikgogo ya no di joa ke ba go re ke bone ba di ja he e motho o khlo se ya ka tshe tshini le ne ka bona e ya di ntse yana ke ya ka ba ba tsubala ba bona le bone ba di a tsone di tso le tse
1: mhm
0: ntsi ba kwala ba ya mmati go tswa hawa ba ba bolla gore go gore mosadi bo gore o dula mo mogoping ga go mare ga a go leng ke le o dula mo mogoping
1: mhm
0: tsona he a la he dilo go jeng ro ba tsoko ga molelo
1: mhm
0: tsara ile le bogologolo ha shiriwe o gore o a lelekwa bathaka ba leleka wa mosetsa ena o go mo kapang ke mogatso le tshiro ya sesago e nna mogatso fela o le go dula mmogo go tswaga wa le ha mosetsanyana yo a go tsaya lobaka o tsenngwa mo kgong a dine na maitsiba wa dine na go tsama aba a tlhatswa hetsa a go itsiwa mo kgong ga ntshiwa mo kgong e ne o tsene lobaka yo ko gore yo wa go mo rolang tuko ke ene o nna wa gagwe ga o e gosa gore ba tsamagala kena mo rreng yo mongwe a naye re wa e tshwara yo mongwe a tla go bina mo kgorome fela go tsamaya yo o ka e rolang wa gagwe mo fadio ebile ore a la sa bodiwe ene o ka dula le ene o ka belagelane go itlhela lofumo go sena dilo tse tsa dikereke
2: e ne le mme Adelinde jaaka a ne a buisana le modira ka nna Lopang o lobilwe thulaganyo ke ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele

0: re gatela pele mo thulaganyong ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele. Mongwe wa ba ba ileng ba nne wa sebaka sa go bua e ne e le Re Lediketse Motalaote, yo o neng a tlhalosa gore e le batalaote ga mongwe wa bone a tlhokafala ga a hitlhwe jaaka tlwaelo tlhogo e shebisiwa kwa bophirimatsatsi, mme tlhogo tsa batalaote ga ba hitlhwa di shebisiwa kwa botlhabatsatsi. A re utlwe.
1: Mo bogosing ja botalaote kgota ya gagwe ke yone kgota ya boraro, ka tsela e nngwe mo from Batalaote's kingdom raeso mogae ke kgosi wa boraro. Go tswa mo dikgosing tsotlhe tse di tsa Botalaote tse o ka di akanyang metse yotlhe e ka ko central, raetso mogae o tswa bo tung kgotsa ke kgotla ya boraro. Mme le ga go ntse jalo ba gaetsong, jaaka ke boleletse gore kana ke Motalaote, jaanong Batalaote ba dira le gore ke ba tsone molomo oo gore le lemoge gore le bone le Batalaote ka bophara tota bogolo jang mo ntung ya bogosi ja Botalaote, go raya gore jaanong re gokotsegile ka gore raetsho mogae le ga ntse a le mo tirong ya gago ya goromente nako le nako kgapetsa-kgapetsa o ne a itse gore ga a le ko seroe o ne a itse gore o mo bogosing ja ntlo ya boraro go tswa ko godimo jaaka a lefa. Ka tsela e nngwe ke re raetsho mogae ga re le ko gae ke rangwane wa bobedi ko tlase. Mme le ga go ntse jalo Batalaote ba re rolo leboge Batswana gore le bolotsere tiro ya go direana, mme re na le ngwao re le Batalaote, ngwao ya rona our culture gore Batalaote ga a robala o leba ko bothabatsatsi. I'm not very consistent gore kwa yang go robala teng wa go leba kae, but re le Batalaote re dumela gore go tshwanetse o go dirile thulaganyo eo gore Motalaote yo a ye go robala ka ngwao ya Setalaote, ka gore re le Batalaote re dumela gore ga o sa dire jalo o ka nna wa kakabatsa lehatshe gore pula se ka yana maybe for about 10 years ga o sa dira Motalaote jaana. Jalo mme le ga go ntse jalo re be re boya gape re re re leboga mme mmamogae ka thulaganyo e re diretseng maetsho gore re be re tlile kwane re kgonne gore re tle go bona ga raetsho a bewang teng. Jalo re re jaaka robetse jaana re sologetse gore go tla nna le lethogela le lengwe o kgoteng ya mogadingwana le e leng gore le ta

Yonna ka ba mara ka mo phanele ke le me bo le ke ke le sebe le ntshare le ntshalo be ke te le ba nyana be tshomo go lo kuta go te ba pelo ngwe fela ga ba itirina la bo ngwe be ta ba itirina la ba go dina tsa ka seata se ba nyana ka maitseo. Nta ga o lele ga o nthodi nta kua rialo setho ba boroko ke itse ga nna go a tsamaile se ka la tshamekisa mokalo ba kana bana ba gagwe ba atile bolehe ba toga ba le kgometsa kgaragana le itse ga e le bana ba ga Jeso. Adibadala ba ka nna ngwatsedilo matakala ba re kana mompudiselo sa matsapo nta baramana le go ntse ba dikgoteng go beilwe marinini a le magwebidi mompudi ba o tsokotsa fela e rile ga tsatsi le phirima le tatana pelo ya me a tewa ke mogopolo nna ke ka tsohelwa mmalabadi ke ka tsohelwa ga se ka gate sepe ke dithetse kgogodimo lelatsong kana motho o tsetse le buta lelatswa tsapa le manokeng le thatswa tshegatshega lone tilo tsana thagara ga e na le lena ka kafa maragong e rile ga lephirima le tatananya ke a kontisa ka dipolane kana batho ga ba lekane ka mo

0: bana to ba lo yebo malo me gale na boncha kala gale kelan ka bela poro ga nyane tunki nyana yesi namu ye ba ga e tsole kare le mpola ya di tho gola di sa he tshomogolo ye ye ye horo ga di tsama ga ka yana ma sa tseng ka utlala ka rena tsa ga etso ga di o di timetse tsothe
1: Presi ene le tapisho muhutsi wa fa fitla re se phetsa sa ga mma mojesa moretsi o kle ja ka aboka moretsi sho ne se phetsa sa ga mma mojesa moretsi go bona te ha motho a kgona go ka letsa jalo seletswa se e leng gore ke tsa setswa ga ke re bona go seletswa se ga gona jalo maranyane a segompieno o ka bona go seletswa kopelo e kana pina e dirilwe jalo ka setswa 31 kana 20 le boherabongwe go eng ko ureng ya boherabongwe moretse 29 to 9 ke nako montlo kgaso jaanong a ke go lalaletse gore o tlotle le nna gompieno batla go utlwa lentso la ga mang fa e se remojela ke gopola ga remojela ka nteletsa fa re matande a ke a letsa fa hela loletse batho a kere jaanong wa bona ke itse maina a batho ba le babedi hela ba e leng gore e irile ba nkopa gore ke tle go bereka gompieno ke re ee ke ya ko tirong gore ke go tlotla le bagolo ba me ke go tlotla le bareetsi ba popota ba TYSF moreetsi le wena yo leng gore o kgweetsa traka o kgona go ka tsena mo moyeng ka lehela borataro bongwe bobedi bohara bongwe bongwe bobedi bone bora bobedi le botlhano 291-2485 moreetsi dirisa mogala o wa kgone mogala o mongwe o sa bereke ga ke re pile ga o tlhole o le mo studiong ba utlwisitse hela gangwe hela gone what the le gale moreetsi ke dipalo mo ntle kgaso lehela borataro bongwe bobedi bora bongwe bongwe bobedi bone bohara bobedi le botlhano 061-291-2485 dirisa dipalo tsa moreetsi o tlotle le nna

0: Aburia jai ai ai.
1: Ra gore ke nkhotsa ba sa di di ka petela pula ga e.
0: Ya.
1: Jai.
0: Ya.
1: Aburia
0: ai.
1: Tete me mogolo wa le madi tla pula ga e
0: ya ai
1: aburi a khai ai
0: ai
1: anna ba fatse a wa palia tali ga phetela pula ga e
0: ya
1: khai
0: ya
2: Pretse mogolokano wa bathong o kare o tla letsa mogolokano o wa gape telemedi kgomo ya bo modiane bo mmele bore ba mogoro se pa fetile jalo gape ka molodi wa bone o montlentle ke gola le ditse mo re 061 2485 le hela borataro bongwe bedi bora bongwe bongwe bedi bone bora bedi le botlhano tshwantse re le mo go moraetse tsena o kotlhe le nna gompieno pula yana ventuku ye phakelang golo mothito golo monate moraetse mme e ke nke apere jeretse gonne ke ne ke re he ga ke dumelane le mothito o mo marigeng ga kere ha nako e re four ke bona maru a iphuta ha re five moretsi e ne le pula e santse e na jaana ke re yo mariga a atlile go ka nna tsi didi tsidi didi di ha ke akanya gore seti bosigo o hela ha pele ha moretsi re tlile go nna baga mang re tlile go bonwa ke mang mme ga le moretsi mariga a tlangwa ga engwe le engwe a re ne re ithulagantse a re ne le gore moretsi rena le kheresele ne re tlhakanya ka parafini ha kere e leng gore re tshasa jalo mo dinaung ha kere gore magwata a se ka re itse ka lena magwata a se ka a re itse ka lena a kanyala gore gona le mpho mme a se ka a re itse ka lena ha kere moretse jaanong re ntse jalo dikloro moretse re ntse jalo disera re ntse jalo majasi moretse dikhakotse di mothito tsele dibutse moretse dikaushu tse di tsetsele tse di boboa o di ntse o nne o ithulaganye mme se bokoko moretse fa kgwedi ya sete bosego e retse o seka wa leka o seka wa eta hala le dikela moretse bile gore o mo lapeng a serame se se ka sa tshamekela mo go wena moretse nanoo ke tirelo ya setšha ke lenaneo mothi wa SFM ke sa rengedi sa retse o itise le nna mpho slanger ke metse jalo Donald Bogoseng tshwaro yo leng gore Donald o batla go ikhutsa re yana le motseleng a bereka a lokisetsa dikgang a taboga a bo hei go ne go mme moretsi ga go motlhofo go ka nna mogase ga go botlhofo go ka nna mogase kana go ka nna jalo motho yo leng gore o bereka mo go tsetsa tsa

0: kgaso ga kere tiro e ngata o ka ela tlhoko gore tshwanetse gore ba latele kgang mme ba sa e latelela ka go reetsa ba e latela ka sebele ya gote go na le moletlo kwa ba ya ba go bona ba botsa batho ba tlotla le bone gore le wena o ne jalo le dikgang tse e leng gore di sha ga kere gone dikgang dikgang ka sekgwa ke news moletsa ke rata gore di ne dišwa se ka utlwa ka motho wa bobedi e nne jalo mme ga dikgang yo leng gore o go nnela dikgang tsewa ka tlhamalalo jaanong moreetsi mothiwa SFM go ntse hela jalo ba go tlisa dikgang ka tlhamalalo ga o utlwe jalo gore nnyaa gatwe ba kgatso ya seherero ba re ga gona dilo tse dintseng jalo le gale moreetsi a ke go fe afrotraction fa ba feta ba re duze na me ke rata pina e moreetsi ke rata setlhopha se o itse ga ba opela o kare ke baengele ba e leng gore ba opela jaanong se ka ra lebela jalo setlhopha sa baete ba ke a feta fa ba re 10 times love That's what I want for my fiance ba etetswe pele jalo ke Jabu Kanyile
1: Now

0: Pretse ke busa ko morago pine wa ke amogela mme pelo e wetse dumela ma le kae
1: ah teng ke hala pula khano kha
0: o kae o iphikelo le kae
1: ke mo go bawe
0: o mo go bawe sa pula yana kong le gone
1: pula yana ya re ga tshe bua yana yana
0: sira mi sering
1: ramme
0: ga se kwae so ga se sent ga sa gatelela emma re tshwaretseng gompieno
1: ka ke utlwa o ye siela ga gona po go mpisa mbe kgang ke re kwe ka lena ke go telele ke go belela
0: business oh batho mba pele o wetse a bona gore pelo ga go enke jang a bona gore pelo ga go enke wa re nkgopotse gompieno o batho ke itumela gore ya ma jaanong bana ba dikole
1: bana ba
0: dikole
1: ke
0: nese bone
1: ke ba
0: romeletse ba ile ko diplaseng kwa ko morakeng ko polasaneng darsey ko e leng gore mo montle ba kgona go taboga ba janala ba tshameka
1: gape o itse gore ke ba bue di engel
0: ba ka tshwara Setswana
1: ke ba
0: ke ba itse Setswana ba tla se kap ba tla se kap o dile sentle o no ba romela gone ko ko bo plasana le bo hukuzi kwa gore ba e go ba go ithuta sengonyana ba ka itse gore dumela o ngwama keng dumela o tata
1: eh
0: ba re emma
1: o mo go ha bona puti a re kentja
0: mangena ba toropo we ba yena ba toropo we
1: ke te topi saving home
0: eh patu
1: ke da le dinga ka
0: e tswa kae ai ba monna te bana ke go bolelela
1: e ba bona di
0: nya me o itse gore ke bontle go ba romela jalo ko motseng gore le bone ba go ithuta gore go na le botshelo bo bongwe go motho o tshameka ngala a phutulogile go sena go kgaolelwa gore he tsa tse le phirimile he o tswa kae he o tshameka le mang
1: ba le gone le go gona go dire se fa ka kgone gone bana ba tsa tse le phirima se re ba ba le molape
0: me bontle ke gore ba bolo ba bolo ke se khila kere ga gona jalo diphatsa tse di ntse
1: mara ke ke gone di teng mara ga di
0: ya ya me ke re o setse le mang mogae
1: ai ke se hela le ne ke batla go tsoma toropong ke ha ke o tlo yo toropo
0: jo re wa ikhutsa le wena wa ikhutsa o robala ga gona motho yo go apa
1: Don't do that.
0: Mika kausa buise bana Setswana mogae.
1: Ke ka ke di khakai. Gore a itse gore ha ke bua ke ke ba ela jana.
0: Nyao dia sinke, mau dia sinke. He ala mvente kumo le tshona ha re na le letsatsi. Ire na go re 4 e bile gore maro a iphuta sentlela ire le e se go e ka e bile gore pula re swag ke be ke re da
1: ha le go tike ke re tshumulutse nako tsone sewa mari ka te ya mutu di kana ka ya na yana
0: nya gore gore mariga a gongwa tle go nna mothito gore ga ke itse gore pula e rela eng mo marigeng
1: ya ne ke rata mariga o le a letse
0: ha
1: ke bona sia neng ga tsi

Presi Patricia Majalisa fitlejela roma go tshepo se se go diragaletseng ga sa diragala ka wena hela ha ke re mo Presi a ke go femulaetsa o pele ke go neela pina ka Yvonne Chaka Chaka jaaka e kopilwe ke mme pelo e wetse ha ke re jaanong ba municipality wa Bantu ko ha ke re ba go laletsa gore fa o rata go ka simolola kgwebo mme o se o isimolole moreetsi ba go neela jalo tšhono ya go nna bangwe ba bagwebi ba e leng gore ba kgona go ka tsa jalo karolo mo lenaneong la go ka katisiwa go ka simolola kgwebo ya gago a kere generate your business idea training e leng gore ke lenaneo la maemo a kwa godimo ga tlhatse ga International Labour Organization le leng gore maikaelo a lone e le go ka simolola le go ka tokafatsa kgwebo ya gago lenaneo le moreetsi le lebile jalo bagwebi ba e leng gore ba na le maikaelo mme ba sena dithuso jalo ga kere mme moreetsi ikatiso e kana workshop e tla nna jalo malatsi a le mararo fa kgwedi ya Seetebosigo e simolola e bala malatsi a le mararo go malatsi a le matlhano go tsweng ura ya boherebedi go ikela ka ura ya masome a mararo go tsweng ko ureng ya bone kwa bokamoso entrepreneurial center mme moreetsi o kgona go ka duela jalo dollara tsa Namibia tse di le 120 a supang le bobedi le disente tse di 50 172.50 ha kera ikatiso e ke bontlha bongwe jwa lenaneo la masepala wa Ventuku go ka thusa jalo bašwa go ka simolola dikgwebo gore ba kgone

le go ka itirela jalo le tseno jaanong moreetsi le ka gore o ikwadise gore lwena o kgone go ka bona phatlha gonne phatlha moreetsi e se ntsi jalo ga ke re phatlha ga entsi ke go na le ba kgona go tsaya dipalo tse di rileng fela jaanong o seka wa salela ko morago moreetsi tshedimosetso e ba bangwe ba e duela ko yunibesithi wena ba go e amogela jalo fa o duela fela moreetsi lekgolo masome a supang le bobedi le disente tse di masome a matlhano 172.50 moreetsi mo kile go amogela jalo ikatiso o kile go bona jalo didiriswa tsa ikatiso le dijo nyana ga kere jaanong o seke wa salela ko morago moreetsi ga e le gore o tla sokola ka madi a taxi bua moreetsi o kgone go ka bona thuso ga kere ga o ya ko go ausiwa gago kana ke go butwa gore bodi ke batla go ka tsenela jalo ikatiso e ya unlock your entrepreneurial potential mme ke tlhoka jalo 200 le a ke bona taxi ka letsatsi a kere ke data granta taxi ka letsatsi ke 30x5 o tlhoka jalo 150 le 172.50 o bona o tlhoka 320.50 gore kgone go ka ya ko training e le go ikwadisa jalo moreetsi a kolo o itse gantsi batho ka re ga gona thuso mme ga wa kopa ope ga kere kopang thuso moreetsi kopang thuso ithute go ka tlhaeletsana ka sekgwa ba re communication ga kere ga o sa bue ke mo o tla itseng gore o tlhoka thuso ya moreetsi ke yanong o kgona go ikopantsha jalo le Re Paulus Chikulia mo mogaleng wa 0612903093 kana mme Ivondia Kangwehi mo dipalong tsa 2903604 jaanong a ikwadiso e tswela jalo ka labotlhano ga ke re kana labotlhano 21 May ikwadiso e tswela jalo ka 21 May e leng gore ke ka labone jaanong moreetsi itlhaganene o ye go ka dira o ye go ikwadisa gore le wena o kgone go ka bona tshedimosetso e kgonang go thusa o ka simolola kgwebo moreetsi Yvonne Chaka Chaka wa feta fare I'm in love with a DJ pina e kopilwe ke mme pelo wetse

ma ha wa go robala o khalemela bana ba gago a wa tsoga o khalemela bana ba gago ke se morana modimo o se laetseng gore re se dire ka metla ye yotlhe o le gone dilo tse dina di kwa le mo mojakong wa gago o di kwa le mo seatleng sa gago le mo phatlheng ya gago le mo kgorong ya gago e re ga ngwana gago a tswa jana a ba bona sephamolo sa morana jesu a ba iphosa gore obat mma o rila re ne re a ke se ke tswe ka kgoro ke be ke rapela ditshupo tse tsotlhe tse di mo diphaposing tsa tsona mo matlong a rona ke ditshupo tse di ikaelang tse di gakololang gangwe le gape di ibosetsa mo melaong ya morana modimo go ka e dira bagaetsho re neilwe morana modimo o ihile dikgakololo tse dintsi ditshupo tse dintsi mme nako nngwe e batla go ditlhokomologa mme se ka re nakong ga morana modimo o go tlhokomologa o boipotsa gore o go tlhokomologa ka ntlha yang ka gone le one o mo tlhokomologile e rile o romile moporofeta ko go wena em mongwe yo o tla go gakololang ke mong ka moporofeta o mo reetse ka tsebetsopedi bana ba tshona a ko lo itseng ditiro tse morana modimo o batlang gore e di itse he di dire hela jaaka ke ke buile kare morana modimo o re neile kitso ya go ka itse gore se se busula se bile se se ntle ene bile sone jang sone se se busula se se maswe sewa ga nkitla o batla gore mongwe a go bone o se dira o tla batla gore o sheba-sheba gore a mme a jaaka ke utswa sokoro jana a mongwe ntibile a mme e jaaka e tla go utswa dipodi tse molesakeng ja mokaulong wa me amoga a gonapo yo o tla go ntla le yang ga ke re wa bona so a elekeng gore ditiro tsa tsona di ne phepa pele ga morana modimo wa rona a re rapeleng o morana modimo wa magodimodimo modimo o boikanyo modimo o lorato a ko shebelele bana ba rona morena o ba tsenye mo leseding ka paka tse tsotlhe morena o botswe o ba neye kitso ya go ka lemoga legoko je le siameng ka semoya wa bokeresete ga mongwe a ba gakolola morena mme ba itseele legoko jena morena e ne yone je e tla nnang le bopa botshelo jwa bone go ya bosaheleng o morena a ko utlwe thapelo tsa rona re le batsadi mme a kodu tsa rona di itle ko go wena amen.